Yo, abo mwen pen sove mwa, si pou ka mwen responde nan kel mensaj li po, abo se dizen pa resi, nou kan gen nou mouske li bo, pou ka se pasen na TV ya, ral se ya ya, abo mwen pen sove mwa rye. En nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.